0: Apa? Kejidahin Radio Malaysia. Kayan. Kayan.
1: Gelaran. Gelaran. Kenapa? Kejidahin Radio Malaysia. Kayan.
0: Nelara. Genuan. Apan. Kejidahin.

0: Itih lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayun no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak, ang kupakin no, limutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo sa to, ano no?
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo ni di, bumakung bak ku ti ngujit mo sinali no, ano, hadi.
1: Eh, muti bonang le dapat kito, muti rebati.
0: Eh, tunggang ba ku rebati na nga mo, nga ku gong steering titi ya.
1: Agong siya, muman mo go ne, kuni nga mo, monu mo syoti ya, kono kod, muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ku ponu te, kaki ku guyu-guyu ponu loe, tonggon ponu ku, no ku ga motor te.
1: Bukan ni, aku syoto ya, mo lagi syoto ya. Kada didingan ku ni ya. So lepai le, gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh di ano ni nang tonggon panu, paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu ku sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dogak punai terba aku kristen kau gi pakai dogak berani nang. Kamu mak ngah terbohos lagi ya. Iti di doli aku nang. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua temu kau ada doh, ni tua lagi nang aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mu tole mabuk. Bah.